0: yun ang iniisip mo?
1: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
0: Ah, eh, yun lang.
2: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa math.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa math. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.

that. Sobrang bagay. Kasi kung gusto mo talaga mag-iwan, kaya mo rin. Number one. Pati lahat na alaan.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive
1: home. Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
2: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
3: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
2: Ah, yun lang.

nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.

News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Yun lang! Busit na to!

0: the best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.

0: Good day, listeners! Did you know that teachers in TAPS are really kind and smart? Aside from being intelligent, they really give their best for us. They don't also waste time in school. Instead, they maximize the use of time for our benefit. You too! You can be a happy student and learn more with TAPS. My name is Joseph Yael Benedict Vivanarao in TAPS Alicia Campus.
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
2: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
1: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? Imagpatuloy nga, di mo magawa.
1: Yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: iniisip mo?
1: Na naginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Ange, ako kasi yung nanalo.
0: Ah, eh, yun lang.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.

0: good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Cecil! Sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang di mo masagot?
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
1: Yun lang.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus!

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: news mga parents. Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

sa mga mommies, may revelasyon ako sa inyo. Sa totoo lang, in Metro Manila and even in other highly urbanized places, tuition fees are extremely expensive in many private schools. But when you see their classroom facilities, wala namang pinag-iba sa ordinary private school. Kaya sa totoo lang, ang tuition fee ng TAPS ay napakamura na considering all what TAPS has. Idagdag pa dyan ang magagaling na guro at napapanahon na

0: Ba't may pasaka, anak?
1: Nakipag-away po ako.
0: Astig! Sino kinaaway mo?
1: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
0: Tara, resbakan natin.
1: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
0: Ah, eh. Yun lang.

0: is Chelsea Arayan. I'm currently studying at TAPS Alicia. What I like most about TAPS, I think not just being high-tech, but the way they train students to become independent and how they encourage students to do well. Well, my friends and I highly recommend TAPS. See you all, TAPSians!
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga TAPSian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat TAPSian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Radio 107.1.

0: Medyo busy-busyhan ng lolo nyo. At bukas naman ang Tops Alicia Elementary hanggang Junior High School. At Sunday ay ang graduation naman ng mga senior high school. Dito pa rin sa Tops Alicia. Hiwalay po yan. Hindi tayo kasya sa aming venue. Grabehan! And then Monday, preparation naman para sa Tops Kawai. Ay, hindi pala. Tops Ilagan. Tops Ilagan sa Martes naman. Miyerkules, rest day. Tapos, May 28, Tops Solano.
1: Naging makulay ang...
0: After ng Tops Solano, aarangkada ang... Ano ba? Tops Santiago.
1: Ibig kung umapaw ang ka.
0: After ng Tops Santiago, aarangkada naman ang Tops Rojas Campus. So, ayan na, alam mo na, imaginein mo kung gaano kabusy ang DJ Noneng. Huwag kang magtaka kung maya't maya, wala ang DJ Noneng sa radyo. Dahil nga, you cannot be in two places at the same time, ika nga. Maliban lang kung pwede nating hatiin ang ating katawan, parang manananggal ba, ganyan. pasensya na mga nagabang ng na DJ No Name kasi nga wala talagang oras kung minsan. O basta mamaya, alauna ng hapon ay graduation ng Tops Kawayan. Pero bago mag-graduation ng Tops Kawayan ngayong umaga po ay magkakaroon ng final rehearsal at distribution ng invitation o nung program invitation para po sa lahat ng mga magulang mula nursery hanggang grade 12 ngayong araw. Uy, makita nyo yung aming invitation program ngayong araw. Yun o! Yung tipong inaabangan mo na graduation ay andyan na oh, bukas na oh, wala na oh, talagang andyan na oh. Congratulations na agad-agad para sa lahat ng mga mag-graduate at syempre sa lahat po ng mga mabibigyan ng award or recognition ngayong aura. Yun. O sige, congrats sa inyo. Eh, ganun talaga. Kapag meron kang ginawa, meron kang itinanim, may aanihin ka sa graduation. Yay! 6:39 ang ating oras. Sa lahat naman nakikinig ngayon, Avisala Eshma. Shukran, shukran!
2: Kahit na ako'y mahirap lang,
0: ay, sanay ako sa hirap!
2: Marami naman akong kaibigan,
0: ay, konti lang!
2: Uunlad din ang kabuhayan,
0: ay, depende yan!
2: Pag-asa'y aking makakamtan,
0: eh kung asa ka lang sa ayuda!

0: pati sa ilong. Hiloy na Pinoy. Pinoy.
1: Pinagdiskitahan.
2: Pilipinas, yan ang bayan ko.
0: Nakakahiya minsan.
2: Mayaman sa pag-ibig ang tao.
0: Hindi rin minsan.
2: Ang Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Nagkakahiya.

0: sa mga kasama kong Pinoy! Kuminsan hindi na nakakahiya ang pango na ilong. Nakakahiya ang nagiging ang maging Pinoy kung nakikita mo kung ano nangyayari sa politika.
1: Pinoy!
0: Naman!

Dahil kay Pinoy. Joke. Tawanan na natin ang problema natin sa politika. My goodness, pasneya pare-pareho ang mga balita. Kaya ayoko magbasa ng balita na naman ngayon. Walang balita ngayon. Ayoko ma-stress ang lolo nyo para sa mga balita ngayong araw. Kaya good vibes lang, kwentuhan at harutan. Habang naghihintay ako ng mga utaw na pupunta ngayon para sa general o final rehearsal dito sa Taps Alicia. See ya mga parents! Kita-kita tayo mamaya, exacto alas 8 in punto. Not 8:01, not 8:02. It must be exactly 8 o'clock nandito kayo para sa final rehearsal. Ayoko ng barumbado na program. Ayoko ng lousy na program at ayoko ng magulong program. Itaga nyo sa bato. Yung mga bagong tapsiyan nagugulat sa nakikita nila kung paano mag-program ang taps eh. Madalas na ganyan ang experience. Yung bagong tapsiyan ka tapos mag-attend ka ng graduation, nagugulat ka, ah, ganito pala. Pwede naman palang maayos. Yeah. Diba pag pupunta ka sa graduation ng ibang mga paaralan, eh, riot ba? Daming chechebreche. Basta proud ako, pag sinabing tapsiyan program ay maayos yan. Akitaki! 6:45 ang ating oras sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. At syempre, patugtog muna ako ha. Habang hinihintay ko lang yung mga sasama sa ating graduation program. Final! Rehearsal. Good morning kay Doc Ray! Hey! Si Doc Ray! Nagpapaandar ng hammer! kaligayahan ni Doc Ray magpaandar ng hammer. Yan. Ngayong araw, nagtutur ng mga bagay-bagay at mamaya i-drive ko nga siya ng hammer. Hindi pa daw yata siya nakasakay sa hammer eh. I-drive kita mamaya sa hammer maski dalhin lang kita sa San Mateo. Matapos lang ang rehearsal, dalhin kita sa San Mateo. Para ano, ma-experience mo ang mawala sa sarili ng ilang minuto. Ay nako. Beat it! Michael Jackson at 6:46.

we got 10 minutes before 7 in the morning. 6:15. That's Philippine Standard Time. Good morning. This is still DJ Nonem on 107.1 and 107.9 Tops Radio, The Breakfast Show. And good morning sa lahat po ng mga drivers, bus drivers of Ilagan City. Hi everyone. Yung mga poging mga drivers, sweet lovers ng Ilagan. Magandang umaga, lagi daw sila nakikinig sa ano eh, sa Tops Radio eh. At siyempre mga pasahero at mga konduktor. Ay, mamang konduktor, ibalik mo naman yung barya, uy. Importante yan, lalong-lalo na dun sa mga nawalan na o nauwalan ng net take home pay. Kapag mga estudyante, dapat, ano yan eh, mas maraming pera yung mga estudyante sa totoong buhay. Alam mo ba yun? Alam mo ba na mas maraming pera mga estudyante kaysa sa eh, pera ng mga, ano, yung nag-opisina? Ano to, real talk ba usapan natin? Kasi yung mga estudyante, obligado, nabibigyan ng parents yan ng pamasahe papunta sa paaralan. Yun yun. Pero huwag ka. Yung mga empleyado, madalas sa madalas, hindi naman lahat, pero madalas sa madalas, sila yung mawalang pera kasi yung pera nila, binigay na nila sa anak nila na nag-aaral. Ganon kamahal ng mga nanay, ang mga ano, yung mga tatay dyan, ganun nila kamahal ang kanilang mga anak na mas magandang sila mag-suffer na walang pera kaysa sa yung kanilang mga anak. Di ba nga real talk yan? Oh, kaya kayong mga anak, mag-aral naman kayo. Hindi yung binigyan kayo ng pamasahe, binigyan kayo ng pera, pang allowance, and then pupunta lang kayo, diretso lang sa bilyaran, ganyan. Didiretso lang sa ano restaurant, hindi papasok, ganyan. Kamit up niya yung kanyang kaharutan na estudyante din, ganyan. O, dili kaya kamit up niya, mga barkada, mag-rides lang, ganyan, mag-motor kung saan-saan pupunta. Kapag madidisgrasya kasi nasa labas, pakakasalanan nila ang paaralan, bakit daw kasi nasa labas yung estudyante. Ay naku, disiplinahan nyo muna anak nyo para ano, huwag nyo sisihin yung paaralan kung anak nyo lumalabas. Lalong-lalo ng mga college students, kung saan-saan sila naglalalalalagi ba, tambayan ay pansiterya. Ay naku, ano na ang buhay ngayon? Summer nga, di ba? Yung mga estudyante na hindi pa ho nakakabakasyon. Yung hindi pa pumunta sa kanilang mga wishlist na mga lugar. Ano ba mga listahan ng mga lugar na ano gusto mong puntahan? Summer, 'di ba? Baguio City. Basta alam ko, wag niyong dalhin sa Baguio City kapag kayo. Pag mag-boyfriend, mag-girlfriend kayo, wag laging Baguio kasi nga manlalamig ang pagmamahal ng bawat isa, ganyan. Punta kayo sa ano, sa Tugigaraw, ganyan, mainit diyan. Mas iinit ang inyong mga pagmamahalan, ganyan. wag sa Baguio kasi marami akong kakilalang sa Baguio. Sa Baguio na mamasyal, nagkakahiwalay. Dali nyo sa mainit na lugar, ganyan, sa Tugigaraw, dito sa kung saang-saang lugar dito sa Isabela, mainit dito. Para mas iinit ng matindi pa ang inyong pagmamahal. Pero ang problema pala, pag ganito mainit ang panahon, imbes na mamamasyal sila sa parke, sa mga park, ganyan. Iba, dahil sa init, pumapasok sila sa maliliit na room. Check in ba? Ang ending. Mag-aasawa na. Ay ganun talaga. 'Yun naman ang disadvantage noon. At least pagpunta mo ng Baguio, malamig, pwede kayong magmamasyal sa park. Pero ang problema,
pati pag-ibig nyo at pagmamahalan nyo, lumamig din. Dami na naman natin mga dinadamay. Mga love life na mga hindi pinapakialaman ni DJ Nonne. May ganun talaga. Eh bakit pa kami nasa radyo kung hindi namin pakikialaman lahat? Di ba nga? 5 minutes before 7 in the morning. You are still with DJ Nonne on Tops Radio. Graduation mamaya sa Tops and sa Tops Kawayan at practice mamaya sa Tops Alicia. 8 o'clock po ah. Tara! Bawal malate!

0: Time check! Eksaktong alas 7 na ng umaga. Uy, good morning kay Sir Landley Serrano Briones. Nasa ano daw sila ngayon? Nasa Gamu para sa kanilang miracle. Uy, natapos na ako sa medical dyan last year nung ako'y nag-submit ng mga papers para sa commissionship. Yun! Pinaghandaan mo ba yan? Major Briones. Major na kaagad. Pinaghandaan mo ba yan? Para ano? Galingan mo yung ano mo, ha? Minum ka ng tubig. Minum ka ng tubig para hindi hazy ang iyong urine. Andyan daw sila ngayon sa Upigamu para sa kanilang medical. Si Sir Landley Briones. Kasama namin yan sa reserve. Philippine Army Reserve. Good morning! Mga ano yan? Mga Charlie Coy! Ganda umaga sa lahat po ng mga estudyante na mukhang hindi pa alam kung saan mag-e-enroll para sa susunod na school year. Kung afford nyo ang TAPS, lalong-lalo na ang senior high school kasi nga libre naman ang tuition fee. Aba, enroll na sa TAPS. Gagamitin nyo yung bagong classroom, bagong building, bagong campus, ang TAPS Sterling Campus. Pwede rin sa TAPS Kawayan. Pwede rin sa TAPS Ilagan. May bagong 6 na classroom na building. Meron din na pwede rin dyan sa TAPS Nasim Rojas. Pwede rin kayo mag-enroll ng senior high school sa TAPS Kawayan and TAPS Santiago. Ano pa ba? Wala pang senior high school lang TAPS Solano. So, lahat ng campuses ng TAPS meron ng senior high school maliban lamang sa TAPS Solano. And then, lower grade level kahit saang campus, pwede kayo mag-enroll para sa mas dekalidad na edukasyon para sa mas relax na pag-aaral, di ba nga? Kasi pag mag-aral ka na hindi ka naman talaga prepared, paktay ka dyan.
1: Hi everyone! We invite you to visit any TAPS campus with your kids and friends. For sure, you will be amazed on how TAPS faculty and staff handle their students. About the classroom facilities, well, it's beyond compare. TAPS has the best for your kids. So what are you waiting for? Visit TAPS during office hours. We have campuses in Santiago City, Hawaiian City, Ilagan City, Ros Isabela, Solano Nueva Vizcaya, and Alicia Campus. Next year, TAPS Science Campus shall also be launched. See you in any TAPS campus. I am Aldrich, your student broadcaster.
0: Again, inuulit ko lamang kapag ikaw ay incoming grade 11 ng TAPS Alicia o kung naubusan ka ng slot, kung naubusan ka ng slot sa ibang mga campuses, TAPS Santiago, pag naubusan ka ng slot, punta ka sa TAPS Alicia.
2: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
0: Again, we'd like to thank those students or parents who already enrolled for the next school year 2026-2027. And take note, definitely you will enjoy our facilities at Top Achievers Private School Incorporated. Maraming salamat po sa inyo and I hope that we'll be seeing you on August 3. Yan ang ating unang pasukan, unang araw ng ating klase para sa susunod na school year. Oh! 7:03 ang ating oras. Patugstugs muna tayo. Brian Adams. Although wala naman akong kailangan ipaghingi ng sorry. Basta please forgive me. Whatever. Kayo nagiginig sa TAPS Radio. TAPS Radio with DJ Noreng. Still

0: Sabi nila, kapag totoo ka daw na lalaki, ikaw na ang hihingi ng pasensya o humingi ka na ng tawad maski wala kang nagawang kasalanan. Ganon? Eddie, wow! Kayo na talaga! Mag-sorry ka na lang, maski ano, ganyan. Please forgive me, ganon-ganon na lang. Maski alam mong hindi mo kasalanan. Ganon! Oh, it hurts, you know. Kaya, para maganda, para hindi naman sayang yung iyong pag-sorry, dapat gagawa ka talaga ng kasalanan para hindi, para may saysay yung paghingi mo na sorry. Diba? Bakit ka na mahingi ng sorry kung hindi naman talaga wala ka namang ginawang kasalanan? Diba nga? Diba nga, Ma'am Jo? Sabi, kailangan mo daw humingi ng sorry maski kung ikaw daw ay lalaki. Bilang lalaki, kailangan mo daw humingi ng sorry maski wala kang kasalanan, maski hindi mo kasalanan. Magpakumbaba ka, humingi ka na sorry. Ganon.
1: Depende yan.
0: Ganon ba yan? Eh kasi sabi ko naman, para may saysay yung paghingi mo ng sorry, gagawa ka na ng kasalanan para ano.
1: Uy, wag ganon. Wag yun. You're so bad.
0: Gagawa ka na ng kasalanan para may silbi naman yung pagsabi mo na sorry.
1: Wag ganon.
0: Di ba nga?
1: Pwede lang maging straight na.
0: Gawa ka ng kasalanan para may
1: way. May way ka mag-sorry ba?
0: May saysay.
1: May saysay yung pagsasorry mo.
0: Kasi masakit ang pagsasorry mo kung hindi mo naman talaga ginawa. Ganon!
1: Oo, mga... Ano bang ibang topic mo ngayon?
0: Wala, yun lang. Nakarelate. Yung kasing kanta eh, please
1: akala
0: forgive me ni
1: akala
0: Brian.
1: Akala ko nakaka-relate ka doon.
0: Sabi ni Brian Adams, yung tugtog kasi eh, please forgive me.
1: Please forgive me.
0: Eh, sabi ko eh, bakit ako yung hingin na sorry? Wala namang ano.
1: Ayun. Yun naman talaga. Walang kailangang ipag-sorry.
0: Kaya hindi ako magsasorry. Kung pipilitin niyo ako mag-sorry, eh kailangan ko munang gagawa ng kasalanan bago ako mag-sorry.
1: Mukhang masaya ka.
0: Masaya ako kasi alam mo na.
1: Ano?
0: Kailan kaya matutupad yung wish ko?
1: Na alin? Anong wish mo?
0: Gusto ko pupunta ng ano?
1: Boracay?
0: Ng Pampanga.
1: Ay, Pampanga.
0: San Fernando.
1: Madali lang yan.
0: Oo.
1: Wag lang balikan agad.
0: Gusto ko magpatanim.
1: Palay ba yan?
0: parang ayaw ko talaga yung mga nangyayari. Gusto ko talaga magpatanim.
1: Gusto mo ako magtanim?
0: Baka gusto mong sponsoran ako ng patanim.
1: Oo naman. Walang problema. Ako naman palagi nag-sponsor.
0: Ikaw met, palagi ako nag-sponsor? I-sponsoran ang diskarte mo, i-sponsoran mo ako tapos mamaya mas matindi yung para sa self.
1: Wala ako. Oy, hindi ako ganoon ah. Wala lang. Oy, hindi ako ganoon po.
0: Punta sa mall tapos ganyan.
1: Mga anak, sabi niya.
0: Anak, bili kayo ng ganito, bili kayo ng ganito, ganyan.
1: Masagsog daw, sasabihin niya.
0: Daddy, bili ka ng ganito, dagdagan mo, ganyan. Tapos pala yung bibilhin niya para sa sarili niya, 6-digit. Huli!
1: Pero hindi ko lang.
0: Alam na namin yung ganyan, diskarte mo.
1: Di ba lalo yung kakilala kong anak ko?
0: Umiikot po yung mata pag ang dami mo.
1: Umiikot-ikot. Diyos ko, yung mata niya. Diba?
0: Grabe ka naman kasi pumunta ka sa Kawayan kahapon. Ano yun?
1: Ano yun? Wala naman.
0: Turo-turo ka, 6 na piraso agad?
1: Sabi naman.
0: Grabe siya. Alas 7:15 ang ating oras. Mamayang alas 8 po ay merong rehearsal. May rehearsal
1: and
0: po
1: parents.
0: Kami. At kasama yung mga parents para ayaw ko ng ano. Ayaw ko ng...
1: Para mas mabilis ang program.
0: Ayaw ko ng lousy-lousy na program.
1: At saka ni Doc Mike, ayaw niya talaga.
0: Ayaw ko na, ayaw talaga namin ng program na tiladda. Tiladda, barabara, gasjay. It's not in our vocabulary. Vocabulary. Maliit lang aming vocabulary, kaya wala yun.
1: Wala talaga. Limited.
0: Limited lang aming vocabularyo. Kaya tinanggal din namin yung barabara, ganyan. Late, ganyan.
1: Kaya nga aga ng mga parents. Oh, okay, maaga sila, diba?
0: Mga parents. Andyan na rin sila.
1: 7 o'clock pa lang, andito na sila. Yan ang mga tapsiyan parents.
0: 7 o'clock, andyan pa lang.
1: Ah.
0: Kapag may malate sa program, alam na this, alam na that, nakatingin si Doc Mike, yung mata niya umiikot din.
1: Ay, manang-manangarad yung anak ko
0: sa'yo. Oo. Ganun talaga, mana-mana lang. Kaya kung anak mo ay ganyan, huwag ka magalit kasi ganyan ka rin malamang.
1: Manang-manang.

0: Pasensya na agad. Sorry na agad kung meron akong mapapagalitan sa graduation program pag may parents na tatayo-tayo. Ganyan. Pag may parents na umaakyat sa, ay, pumupunta sa harapan ng stage na hindi pinapayagan tapos matigas sa ulo, ganyan.
1: Ay, pasensya na kayo, parents.
0: Pasensya na kayo, pero hatakin ko kayo palikod, ah. Oh. Hatakin ko kayo papunta sa gilid.
1: Paano ba paghatak?
0: Sa leeg.
1: parang ang kwanon, ah.
0: Joke lang.
1: Harsh.
0: Basta, atake namin kayo palikod. Walang ganun na nakatayo kung saan.
1: Sabihin lang namin kayo ng ganito.
0: It's very disgusting. Wow.
1: Wow. Saan mo na pulot yun?
0: Sa kanto. Disgusting. Ganyan.
1: Spelled.
0: Meron ako niyan sa vocabulary.
1: Kala very disgusting.
0: Meron yung disgusting na yan. Yung ibang vocabulary, wala. ganyan talaga. Basta maayos na program dapat, ha?
1: Para mabilis.
0: Yan.
1: Anong tawag?
0: Sabi ni Doc Ray, pag ang isa nag-sorry, that it's a sign of maturity. Wey!
1: Naman.
0: Sign of maturity daw, Ayoko yung ganyang mga idea. Ayoko yung ganyang mga prinsipyo. Basta pag nag-sorry, may ginawa talaga. Pag walang ginawa, huwag ka mag-sorry. Ngayon, pag gusto mo talaga mag-sorry para makontento na sila, gagawa ka muna. Ganon!
1: Paano kung magaling magtago? Parang akala mo walang gawain.
0: Ang tawag doon, perfection.
1: palisot katalata. No?
0: Ang tawag doon, perfection. Malinis tumrabaho. Yun! Yeah.
1: O di, may karga na yung vocabulary ko. Perfection.
0: Perfection. Malinis tumrabaho, parang si Teacher Ram. Yan.
1: Oh, yan. Yan si
0: Malinis
1: Teacher
0: tumrabaho,
1: Ram.
0: Yan.
1: Wala akong masabi.
0: Maraming
1: yan.
0: Chicks pero walang ebidensya.
1: Teacher Ram, ha? Ay, Teacher Ram.
0: Parang si Teacher ano din, Teacher...
1: Sino?
0: Ano pala niya? Si Teacher Al. Teacher Al.
1: Ay, malamang may magagalit yan.
0: Oh, malinis tumrabaho yan.
1: Ay, Teacher Al, oh.
0: Chick boy yan, pero hindi ano. Pero walang preba.
1: Aray ko.
0: hindi miyembro ng NBI si ano. Yung girlfriend niya.
1: Ay.
0: Hindi siya miyembro ng
1: matinik
0: NBI.
1: Matinik yun.
0: Talaga
1: kala mo
0: ba?
1: Lang yan, ah.
0: Alam mo ang ibig sabihin ng...
1: Mike Enriquez, investigador.
0: NBI? Alam mo ang ibig sabihin ng NBI?
1: No.
0: Hindi mo alam.
1: Ano?
0: Nagmamanman na babae na investigador.
1: Mapagmanman.
0: Ganun talaga. Wag niyo na ako i-debate. Basta pag walang ginawa, wag ka mag-sorry. Ganun lang yun. Bahala kayo sa buhay niyo. Sabi ni Doc Ray, sign of maturity daw. Sige nga, mag-sorry nga ako. Para matured na ako. Hay nako! Sige! Tuloy lamang tugstugan dito sa 107.1. And 107.9 Taps yeah. Radio. Good morning po sa lahat po naman nakikinig ngayon.
1: Good morning. Good morning.
0: Yung mga hindi pa ho naka-enroll.
1: Enroll na.
0: Baka naman, huwag ngayon.
1: May punuhan na ang slot ha?
0: Baka naman, huwag ngayon. Huwag bukas.
1: Huwag bukas at huwag sa Sunday.
0: Baka naman.
1: Sa Monday po.
0: Basta ano, huwag naman ngayon. Busy kami lahat. Sa susunod na mga week na, next, ano na, Monday na lang, next. Oy!
1: Yeah!
0: Sige na! Babay na muna! Wala kang extra?
1: Ito po ang iyong, diba?
0: Wag na!
1: Nagustuhan.
0: Salamat po sa inyo! Sa inyong pakikinig sa Tops Radio, 7:20 ang ating oras.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Ay, Besh, kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh, eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh. 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.